0: Alright, kale ichilili hegroti gap chase ogo grinyo rugo sabit ogi genyo rugo sabit man tugulen chase ona gigi garta tenge murto yot. Alright, tenge no tena gago itai tai go shagarta magenge tinget.
1: Yes.
0: And Olive Studio. Ngalalet na karan kunisi ko pun CEO na bo Waterworks Central Rift.
1: Bana Douglas Murray.
0: Neti lenen ngalega ape kana tinye ga ngalega yap tai ta be misi ko Nakuru Baringo Laikipia Nyandarua ag Nakuru. Ko ba te ko rage gas ko le kutingak maget ne bo Infesta nota ko Africa Development Bank. Ko giti ta ko itulim pek che bo pomet mulot pomet water project. Nse ta ga gas ko tam ko mi ri de ke change biga bolimbo ga ngele ota ko ga gas tinget ki top approach at no 1.7 billion.
1: Yes.
0: Nani ki mo abi ko le we want to kit wala ne mat ko kenyo rupek. Ko bu je ko rage ta gen ga ne ke ole. Ayo kaki pambega gravity kumagindo yota goro tangishe nga muni mugo tutangishe yocho goro waigorongo loigitu asuko boso kikimnote yene kotindo sigina amankelia amana kole possible kala wako kiosk negigoji ne big pig last mile eno lombo nyongore seri ya buwa tolo kitope na muganko kichope kakunko onfame kolo mira mini chego kota sakche kichope awa lo tionga oke chop noni phase one noni ko phase two kunyogi in the chin big pig tangishe geno lontul chegigure last mile sika gila last mile kwa kichop me ni project au nyoke chopa ni ba mwisho na nyoke chitugul. Yes,
1: so yere nata bana Bruce gagu yet nata ngara kwa misang agi majini gongoi CEO bana Douglas Murray ngaro neta bitabrane ngale karana ngu tindo big information bana Bruce kale kia salaka maitaka Carlos Chelugeta kule lako information yani inga sata nakata tatatko iti information bigi kule any other information is correct so kakumitu kutu kwa correct na watana mbanga lega bekpana Bruce kwa naibi kia kutumese ngonet kwa kwa lega bekya tuje terter ulugipche itaita bek ngaje kwa itai simile ngiti tombo kwa ni sergali tap county simile mamune simakunyoru bek project siyaka kia ikwe tutano ana kutumese kipake nga ishe kia tuje leta bek natana ngara kutumese awara ranga gi denke ki embit tabrana bana brusi kita satai ito kona fasa pore dana tan nge gutmisen na tan nge tajin ci tabri kitab kalin jin nge ber tan tan bayang ang nge tu jeng tetu tiana tan mesa tab ta chefem karo neta betu tabrani bana brus sugo bita kat statugul ki bagenge gbe gbe tan tan

0: Tante Fumilo. Tante Fumilo. Yes. Yes. Agasin, jam ke tuh cing? Jam ke jarwa? Lagi si si ke? Kau ane galian. Leo agasin gomnye. Tante Fumilo. Yo. Abai bai nebo man jam ke mama princess.
1: Abai bai.
0: Amune olon.
1: Abai bai meri gyo ya mune gete
0: che. Iko po abai bai ne tom ga gegere.
1: Sawa na ma gegere asi si sakte
0: si. Le bate nam ne no?
1: Ata o nen ga menyen ba. Ya ba lele at na ba tur ga ga ake turu se ta basi. Mhm. Ok pa na ba. Ago do mini se. Ako ta ndo grasu mo ne na pe sai ga tu ane
0: si. Kongo ye. Kongo. Kongo mama princess asante sana tacha familia.
2: Ya mune sila sila jebe.
0: Acha megene bo mani ya mune nye.
2: Ah bye bye abuza gani chobo burta chogo.
0: Amune ale miten.
2: Bye bye oliba mauti huma la inetko nukumbega roshi atrara aptamishu uru uru zirto.
0: Kongo ne bo man.
2: Unge nilana meni 104.4.
0: 104.4 imi elevano.
2: Ami tene na mauche na inge ni lawa no 7.5.
0: Kugo yai. Imane.
2: Ni muna ki na 104.4.
0: Iman gongo ni ba man.
2: Bogi liya kaza ni na tilji tiki ti picho.
0: Ila ba teno.
2: Ni na ma no engo ane ki bar gal bat boy koro ang. Anyo tili mo na rata misi wen do na rata misi. Ni na lulu pete. Tibete lulu pete. Ang masab tu nin sila sila.
0: Ilin jine?
2: Aklan ng tumpa ka tibure tu bunel lemi eh. Ile ba tayo ba ti kongo ng tu ay neto siya trara tamse e sururu ser tono
0: kongo. Kongo katumbi chamba sururu tu kula sante sana. Thank you very much ongi tu kiniota tage wekse tu kuje tu ni itakuwa namna gani enore nota nemnye. Kere kanget school fees angwanu awamache kaya bagaye koro. Imebaki ine na nataka tuwachie hapo kwanza. Amune, ndagile nengialiana ni kenye kebegu ene ndonyo. Kera mwaon, kit ne mi iten nguni sokoni ni boda boda. Mi pikipiki ise kwa yungu, maakial subuhi agoma agoto mokiale nguni. So, yo achene kayacho kebagaye ngalega hap school voucher korone kenye kemwa ngalega boda boda. Boda mbi tatu pole aye pikipiki sek somok en sokoni acha akokwe pikipiki yake tukul kopo 160,000 neno mon chitane tomga yalisi ibesyo onju ngaleke mnyachen boda nebo 160,000 Kenyan shillings amache inamsimo it eno lemichi *274 agitil hasha itile *274 agitil hashe agiwe tugeta number 4 boda nebo 160,000 Kenyan shillings pigibigi nebo siling elibu sekpo kwa lagenga aksitini 160,000 Kenyan shillings boda amache inamsi mwet enore nimye *274 agitil hashe *274 hash agiwe tugeta number 4 pigibigi se kemite ngo pigibigi se gangwan kiwe xenda go sek tutenje miten tai samo uno lenjinga ga itano boda 3 kala angwan somok pigibigi se ko somok iyale pigibigi ko getel ticket nebo between 20 to 30 shillings peke yake *274 hash duka number 4 kabano bi boda agatukul ko 160,000 Chitane tomo yu, chitane ta negatel ticket, 0714, kule te 699, kukiri yolisei, 0714, nago tinye ingin, kule te 699, kukiri yolisei, ama chine tomo gai kwa lisei, besyo, tukona boda tatu. Ma kiala pikipiki yako tena subui, oini ngunu gara tomo kiala, ama chine msimu yu tena lemite, *274 hash, agiwe to get number 4. *274, agi til hash, agiwe to get number 4. Till ticket nebo between 20 to 30 shillings peke yake tukirudi tuone

Haya kosele ni oye weka kama kuna meka sarta ingu inge nile ni kupi indiaksa inshangu na wangi chale wani kumanga na lesike ite na meje jutu sta 883 sta 12 fasha giwe duget kichongwani kake mandeng duge natok so bicha ka bietko jogi kwa aji kichongwani ake tukul 20,000 so nguma isi kinyuru ina ileke chale wan so ameje gina hakte kosele ni ameje gebe number 5 guna ni kitiongkoan ni kunci agak tukul ni kau setenyuru 23,000 jawab tabelision kira tabelision kaya kun kitiongkoan ni kenyo aktiviti tak yang star 883 star 12 fash we are going to get number mood mami jina kaya kun jenang kota kenge wala jina gila jina kau setiongkoan ta nyur 23,000 we iko setenyuru li butit temaksa moge ijab je we are going to get number mood yang star 883 star 12 fash yani mateng kamu ale chi age tukul ngin le kaya cha le chi age tukul ne kase mara me kase tenyoru koma la simisani ni no lagin ya meje ji jaga se tenyora bene jo 23,000 ngone ta oroni ji tane ta na ka konyo ki kure ngetich oroni kidion ka gole kidion ne ndai ko nane joga ay kuji oroni ji ta age kore na ka konyo ka konyo rugi ki kure cross kon koi missing big somo ki jage ki to ngone meje 23,000 ne ayo lai star 883 star 12 fash agi wiki tunga nakoi duget na mangabi number 5 yani bika ngwani jage bika ngwani jage jaka seta nyori oru ni jita agi naga kule araf sirim kwa nyo tebora Jackson Rose kongoi missing haya tuendele agita star kuno haya uno 23,000 ni kuno tono kasa ni nyungu ito kulo lemi keri lege jutu rakaraka aya amecha keker soget notok nebo status 74 ash ago kikere namba gabe jitana ka konjor chike boda boda eng number 4 ko jitana kikure aroni agitana kikure nansi picha iko ko boda boda ke tukul nebo 160,000 pika 1,000 ko changa bisa ma muji amwa lakini chamwa kitongon keker sokoni agin namba gabe kikere number 3 kikere ral number 3 kostaninu kikere number 3 ago number 3 ni ko gele kime je bik che bo ne kigo cha ke tukul 30,000 je bango kai yani ko gele chi age tukul ne ko se tenyoru 30,000 nguni wanataka kubadilisha maisha yako sokoni wameamua kubadilisha maisha yani kage amwe nge wal sabe tap chi age tukul ni nyone sokoni status 74 ash number 3 kostaninu eya wewe ndane ko inyewe takajutu Iromano kastaindenyo status 74 ash number 3 mami jina ka ko nyango ta genge nege ne me jeta ta ya ne ka ko ya ta walki ait kabisa ale jin le ne bi ko bai nye nye le bi kis me tin reke ago ba ne mo ne bi le ne bi ko bai le me tin nye gi nyo ago ndra be nexi ko bet ki ne ta ko mwa ko ye gim nam ko Kuti meje inyoru 30,000 star 274 ash number 3 Saisi engdege shechote sab kunyoru wake tukul 30,000 Yani sokono wameamu kwa haripika Ako haripika nena kaki haripika nengu kwa gile kitongan Kimeje jine makin ke 30,000 Mami jina kakonyo Chita kake kitongan Igure chane tina kakonyo Oroni chakili Oroni shatrak Pikso muki chake kitongan chakako Chakako tete yono koi sokono Iromano kastane nyo Iromano Yani endege se jogit tiongko ngoroi nye kai kai ro kago ya rabat kago ya lia lagi ni wabu watu 174 ash na bagane lava tokoi duget iye yani gi jogu duget kapsat ro inyo kuma mite bure ka ketukul agame jei ngami to kore muji testi ke tisha koi kai ngan ngoso moge si si ki nyoru jei lagai kai iye muji ke kon ngoso sugisti iye kot kuma bi tiche ke jenge ngui kumu ke leji kai gi goji ni kago nyoko nyelje ja So gimana sih ngamna tiad mulat ya? Kamu awun status 74 ash number 3 kau sana news. Status 74 ash number 3. Apa kuna pesan tu kuyangku? Kau ti cunda ni tak kumang nala si nam jana ada. Aeh, isa san cunda sekianga. Najam dia mu agele nen. Celewa tapi tamu nasi wa. Ni mu anayu. Status 74 ash number 3 kau sana news. Lepas tu kau duga number 3. Number 3 dai ge jeng mut kitongon age re bi ga ta jaga ko ingen kitongon oroni chose oroni chane ti chep ko ya ni bi kitongon jaga ko ingen ning yo ko garibu bi ta mani jege cheme je kitongon ki ko jage tul ta ta usa un li angi ni to mi nyoi makte yan ingen yo ja te be ne ne sale si tai ko ape
kemwae ngalek chekororon en cheuchu akoto minyo. Star 274 ash labat akoi duket namba somok kastarin yo. Ndane ko inyewe. Yani ndane ko inye. Iromano ndane ko inye. Oroni chito nekikure nga. Kakas masi kabisa kakase. Oroni seli ya kena kakule seli. He. Angu 30,000 jane ndakikuna uyu atosa wacha genge kubwa bi. Sita ipi college mailibu sosom chaka chun si menyo. Ye anginye. Oroni chito nekure choice. Kakule choice. Sane ya kena amejara bi. Enge manuele pa. Mungu pa moja na sisi. Giro kikunye manuele kike sapchongoi. Iro tominyo tominyo. Status 24 aska zene nyo. Iromano, iromano. Ita kupita chamani. Ita kupita chamani. Iye wewe. Iye wewe kakome kusiri nchuo. Mege rata rabini nchuo. Mege rata kabisa iro. Inukia genge kitunga nagilini. Inukia nipa mwisho. Aga kere pik tukul kitunga nmiti ketimoja. Zitana kako nyak tiketimbili kwa Jonathan. Inege. Jonathan kwani pika lagi. Ako siling sosam rabini cheke boishen kwa janga. Status 74 ash number 1. Amecha anyon kastani nyo. Engde keche choka ako ngitangwanu kule. Engde keche choka ako ngitangwanu. Kochi ake tukul ninyo niko ngete ke mkuni. Giko tiak 30,000 keleje pap. Kendo unsime ngung na weu na chiendea. Kumaka wakarara niti ustini ngungi. Iteni kitunga mtiendo ni pa haleluya. Kunguno angole ngole in. Iko yoje itepe bigi ngono ileje lele bigi kubaneo. Ileje tinye kingloli. Kuma kumiji ni tango ini. Nimuji ileje bigi ngono ke wola basenda kujioni joni. Ileje bigi in. Ngebe utele. Agi ileje tukul chai chai yang mantase. Bayi sungguh nak kerja mengguh nak suka bawa lapas dan dolar suka nyor bandia tunggu nak kanam jitu kul bandia. Umi jitu ni rapi nixi LGB bandia. Kuno to kali jin nyogi tunggu suka ni status 74 ash number 1. Dah kan seksa muk cakap angin mami jin nak aku nyaga buana. Ya ni ni ko tu. Mami jin nak aku orang ni cinta nak ikut rebeti aku nyu. Betingku nak umi tiga di tabang mana mau. Coba riko mien deh bamu tamau. Hey Paulo. Ame je picha pati keti moja. Cheto minyo. Igeri lege nyonguni. Nyonguni upatana na pesa hawa. Status 74 ash number 1. Kasta ninyo. Status 74 ash number 1. Aye wewe. Nataka watu wakwe serious. Yani nagile negu siri. Am siri kitiongo naginyo. Status 74 ash number 1. Yani gamutinu kagimi nambate. Kagimi nambatiri. Kawekteru gina buwani. Gimi nambatiri. Aye wewe. Kako chakta saisha. Yani bamutin duketa. Nambatiri. To madega shagayengu kastani nyu. To madega shagayengu kegeri otake aguma gere bik che buana ko mejara bene. Neka makila muto me pata pesa. Ku yoga nyor bik ki to kul rabene ko to mi nyoru ko mang na le sal yaki. Keri lege nyu status 74 ash number. Iro kastani nyu number. Number somo ki to kul geri lege chu to number somo ko. Nyu number 3. Toma 2 minutes. Oran chitra ka ko nyunguni naka nyonenguni. Aga kecup cengal lek cegure je pukur ku bata berayaan. Kau geleji, kami tapi saya aku 30,000 nauende. Angkita neto minyonggu ni meja liat je niman. Status 74 ash. Engde kece jawa yang kicungan kau seni nyugeri lek kecup tu man. Jawa gemu aja ngek ukueli ku juta. Status 74 ash number 3.

ako bendi oito yumba maberiato. Anango yumba ka abdambaje. Asuko nae bika lake girtito. Kole girtito ko girtite. Anango mitimoja. Ako inambaina ako ikon bonio.

wrong. Kule jami tagari ti not again, eh? Not again, peace matter. Kule gorro gusai no dealis buana. Kule jami te je baru shoota you. Kala moto jige jip sanguru. Siawa ge mwani awe mbere yuta wa web sakyate. Ega la awe limba gubere. Kala ga bi mano. Kesi jis? Goro ma beti nota ke chema sa gumita karita Atlanta. Kaitu kwa abso ito. Imite ki sumuron goro negile kene.

0: Atinye kamangune tali bebe kasani ni ngwe chuklo le mi te sa ita mana gengene bo kas kalin ji subi ko logo yu gabi me tingno kindo kong ite ta chafim na ibu akwa nende te Ezekiel Serem. Kago mwa President William Ruto ko le makin ge kontine noten ba Afrika ka lo tunete anan mache nge kontine noten ba Afrika ka lo tunete nki korwe kyo to kyo basa nge kontine noten ba Afrika ba teche nge ke aji manda ko uwe matinwe ka lake nge mwenye. Kongalali kango iti taime iti notin pa France and 2 iti notin pa G7 koma kule koko kwa ito telele nwa kandoi kyo tokyo pa ya matinwe ka pa Afrika akutinye kaya net kule agoi kukasa kaya maguti kwa aga chepa otaki kwa chepa rainwe chikarge aga chepa ya matinwe ka lake tinye ke aga uchumi pandaptai akibake nge notin pa ya matinwe ka Kago mangge kibake nge notin pa pigi chegi chi kai mute nge sata notin pa panwe ka pore chegi ai nerni kyo to kibai pinda ne pa GNC nge ni tabeli bo yang tipta magangwan ago mach ko na yang kotko ko gite shi kai nuti kwa geng list ti tin pa pigi chete tat ki kiran ji anan kwa ji ja akaro ruti kora choko kibai shi ki mang kai nuti ka bije ge chenya lu ki kiran ji Kanyor kasarta ne wi gavana ne bahoma be kiladi swanga ko arora munes ma baishe tu geta ko nyaise te no tonne basha en hospitali shaka la ken county ne ni kabini tagan ko itita inende tai tap komiti no tonne basa ne tne tinya gak chigle ta baishe te ne bara bin gabror en e county se kama ko le nya lu ke wal nga tu te tne tinya ge aga tya te ta bara bin kyo tak basha ko ichi ko ri kyo tak ba nyaise asi en e kasarta ne ka ginyor ko ri ke ba nyaise ko baishe ngalse tagite lele katyakte tabrabini jotake kotestai ko bais tuge tap sha ka sarta nite sata jigli shet amat ko imogi speak apor ras gabit ko nyor kanya shet in koret ne makin gei chato ko sene nyu ko ala keng lo ko e ka me te kitesta gi subi ek newsroom ne nyo site tamana ko e nga wek sei akan logo yu kape me tengko inda ikure na Ezekiel Serem testa FG Touch FM to get up kalenjin
1: John koga logo yu kape met en wagindo en Touch FM
2: Touch FM en Nakuru County kemiten loud and clear en 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got koit Mount Narok
3: 107.5
2: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4

0: Sumang na bagay boy, yutaga, kiti niya nga legap ka batisit, somanet, ililindo, women empowerment, kubota bulatit, and sergalit no, a county siya terten. Epchinit, tutok tugul, akalak chechang, umitinak weldon, terer.
1: Dutch FM.

0: kalau ikut risa, izo rego risa. Kunci jana, yang geger tu kunci kabar kian, kunci jana gua warning signs. Coba nyanyi tiap kakak tarik.
1: Alright.
0: Kita kau nasi, yang kau saya tagimu, ni tegang unda lagi, muka mu kita lagi kau segit jog, ni litinge, tagimu, lagi nunggu mewu. So. Kemudian cara geger gelar ni, tetapi cara cara gore, mianu cara kaca karet, agres fakta se.
1: Yes, kutumati. Kukutumati nakte one, kutumati nakte one. Dr. Cisse gunotogara anete mogutoga anaisikura gostoni notogo ituini gune asikubutukura ngone gune gitse ntane notogo nigi toti kura gitu gostoni nigi mize tuan go Dr. Cisse notoga nigo gire embi tuni brani ngale chizuba kadia garezd notogo nigi asikitu gostoni ni inunitoge inunitoge helego na gugutunun anagutunun gura mule do gitoge matoga ibo isieta anagobitupluke jeze ene tigiti kura gitu gostoni nga moeta gitare gutinge oge nitogi so nitogi yongo tunune sinye kwa lwiti kutitake na tunika naka SMS ni wajini siyogo ene une nika mwe kura kubo runoige gule imu nitogura kutonu chita na iti ndai kura ene una yesike ketonu galabat kura mugulida saiti ene mide ba just pain angina otake ndepo gigilge kura ne matibusi kura kumye age enotin ba fatigue angalega to jangu tinge ongi toge so ongi no limiti ni on asnie te kura gituga agosto nene agere biga gona mo sirwana sms ni on eni togne ba cardiac arrest gab anani gaze game wawe kura eni on gi lugo nyurchi gab nyanji ko ba gobot ginyu gi le cardiac arrest ore so we see gabisen ba tagitare gitu agosto nene ku notin go gileji ni nitong ne ba star 883 star Nitong nebo star 883 star at 12 age. Kasen jitage tukule miten yona awik si gebe berten nebo tagitare. Gilego gilejin inyurchige 20,000. So far so good. So far so good gitu gostonene imagine ene yon gitu gi. Imagine mogi goene wanji 20,000. Mana legali anolon. Kwa gilejon gitu gi ningune yawik si gebe berten nebo tagitare. Imi ten yong tu kosan ini agin gele metil digitit agetil digitit. Agin gele metil digitit anagetil digitit amenyor chige. Nitong nubo star 883 star 12 age. Kya gas kuno aneso? Nitong nubo star 883 star 12 age. Itil jige tigiti number 3 o ko le jingi ko mbi kyo de change ko gi ko ne won bu bi bonus lagini to mo go to 20,000 o mo ja ne itil ni nguni tigiti number 3 inyur jige 20,000 nitong de star 883 star 12 age tigiti number 3 e tigiti number 3 nyur jinge 20,000. Neatly ninguni we have 20,000. Calling not another star 883 star 12 ash and or not again again. Tila netigiti no number 3 en ninguni. Tita netile tigiti se kusomok anagwa yen ninguni tembea na 20,000. Ke we see gever tena tena bota gitaris so calling not another star 883 star at 12 ash. Karibu sana tagitari get this time.
0: Yes, yes, yes. Kagita zetai agoga getinya goba goba runai kiba emnani tet po katya karete ananyonga wa kutkoto no bitu mugulenda. Wanga ngale sigibeshene akma tata. Hata taki koyanga wa gitjo kutko plogena mucho go kota iten jita mucho go bare breben jita gitjo gole. Yanga mara go ginyor aplok plat flow. Mara luka kutko kutko gara gis koroti gi anandigito nebe koroti. So kono na na koko ya matasa kwa kora tiki igere chita kare breven igere chita mara kanyo business mui kwa kabut so kono na na kwa ndagiru wae nsipitali immediately so koko imuche kie sar nyo na mune nigeri che kie ga kesi kiele nene kwa hata take kumbwa geru tike che chote ati kurga geru che chote ati kubwa kulione ni kubwa kubire kora tiki chuka ichwa klote na jo anachika nyuel so en digitiot fulani so koko choki nate atamun kapun digitiot kubwa kusere klosi chugano asibit ko chamji gora tigiga ko lyane ko sungugan so ko na na go ki muje geza la ni ga mwale ni bakati aga rese ko ni magi muje

0: kesa amune ko nyo ago gore bare isa chita ko ka ko gaiti ti ti ti no mine ada ko cho ki chita ko be te pal se mama bu se chita ka ko gan kon cha ago kai bu ki cho ma ko bu se so ko ne na na ko bu ti chita ago be sai no te ago kara mwa le warning signs dange se biga chita ko to mai ko ite ta tis ka ta gare se ko mi tengo baru na i ki cho mama to gara iya shumen kima matwara igera gile nyono hospital asibit keger gele ne nega mwale nani ko se certain chest pain ko se kanwani tegete ne nega ishap kabisa no wanga migine usunda no rute kabisa lenjin aya kitenga ko igato ko bide mugule nda ko chokin aya kitenga ka mwale bi iwirire ni metita nani ko se wange bogit dizziness ani kisungu sungu mu choko bi kitenga igato wanga loit Kabuzet, one me eating a gorista as with Gobushi. Kibuzi, Mume, what is the name of Megabus, Nani Bushi, Jagos and Migomi. Like in the name, Kumujogan Magit, Kabuzet, and we got a Wanga Loi, Gorista, no one eome eating Gorista, and you will land of the Tores and I nausea, and you got to tell you, I have to go I got to get your even king excited again to work, but think of me, I got it. So, causes and risk factors, or Imuja Egoxita, she did never move that Nagagabur and congenital heart defects. Imuja got to get a tigo, about Mugulenda, Maravichokomye, and a mateta is commune, and then go mommy, the note, and I guess so, or can you receive a never congenital heart defects? Ko negisip ke nokto yet anan gore gisip la kwet ko tagu ko baru na ke uchote ko ngosip ke nya age nyor cardiologist anan daktare ne ginetik ga ngale ga mugulenda ko muche gisip ke tore tras gele ne kaba ke mugulenda anan kaba ke tore mugulenda ko uni ko gitare ko una ne tete ko muche ko sap chita ne una ne ta to ko ne ma gele risk factors ne ba katya kare este ko mara nyanda ne ko gisip ta chita ko mingin ko ngete ki gimana ta ko ngete de gutu ndashi ta nota ko risk factor note inga ko lifestyle this mu go in a family en ek ami jo itai ale tu ko ke ba ishen again a lifestyle go smoking pk sigare ar pk sigare ke bio to par no ti ngende no ko ishe ke ani sigare ko bi tu effect en ngale gamne en ngale ga tigiti mucho ko bi sexy en galega tigiti ki mucho ko ay tigiti ko tende de gitu ba ko menge gitu ga sa ko gut ko mamu ko lain ko rati ko ba porta inga ko opacity inge ner gara ko sindan kilo ise ke ip ke tindai ke nyalu itindai ko nge to gara mwani ki ko nyo ko gere tigiti to mucho ko ibe gara ti tu ko porta tu tres pato te poti ay ko ga ko gi ko ko ge ka pesa ko ko ma bo miten le bunna gara ti ko amu ne ko neria ko ga ko ti mwani chu ga neria ko chu ga nyo ko gi ti gi to ibe gara ti so gi tinga ko nya da ne ba sugaru ta pe ko risk factors inga ko number wa ta gara ti so ang mara gara ge ti ke sa ta ga ki ba ishi ne kem ma le ne nya lu ge ba ga ten ki ne ba over the counter truck and manya le kam ge ti of your hope your mara ya me gara ge ti ga na ge ko ile ko ga gore un chi ta ne ba ne ne ba mugul le da ko menget so ta sa nya lu ni ta ma magara ran porta ko ya ji we hospital asi bit ko ga ge ta ktare abo woni ge ti ke ya me ga shi ta ni ge tin dai aso ko me nya gi to gi ni mara go ko woni ni shi da pa dai o mara ge ti ke ge ba shi ngara ko ba mi ten sex a mara porta ne mu tenga saranete ko mu to bore gara ngale ga ka ta are so ki tinga ko family history genetics mara en family kumara gumi den chida na tana ba ne tunda di chida na tana ba mukulenda ana pressure chronic wanda ile kabar intago kaza kita heart attack anan kacha kare so ko yomiten family nyanwa ke jo jo ne tete ko nyanwa gara ke hospital ne asibit ko lian ke ai follow up doctor asibit ko lian asibit ko honen maile so gine nyali ai agri ke nyali ba ishen en kafarate so ki mu gi te kara ba kacha kare si ki mu te gara ke nyorun complication miten complication ana win me gara che mu che ko sit ke patae agenge ko brain damage amunga imwa gele katya kare se ngani kongo masaikile te ngarati kana masungu ka ngarati ge ni tije mu ya mai ta borisa agora ti metite ko mucho ko ta mete na te brain
1: yes
0: ona na ko mucho ko kwa pena ngu en mini tije mu kicho ko ka kwa chita
1: 5 minutes.
0: Ayah, yang kami tera anjing dari mana anokan marage kanyo accident jito ayah marage abut anak marage kau kuirin agi nyor anjing dari neba te kidneys neba te liver ko complication kalau contoh cuma jauh orang goreng alergan ne katyak are ayah kita ngan kora ko emotional impact ane maranang genere kora too much and that is why some gelene ne too much or something ni go dangerous mama che inere too much mama che kora ibai itu too much and mama che ge control kora emotion kisoge amuni ngalega ba anxiety aya muy gogen ke pole na nage kine ge esos
1: yes
0: mucho kora kore ngalega tata arrest aya kitunga ko situation nango ba bi cho nga mara ga bra ki ka ba ko ka ni nyoru ko ga ka pen ngalega mendon Pakai ini ni cipta, semua lalu isolated. Ada ni tentara mati, mangan lalu, kerja jauh, kerja mangan lalu. Amu nanya depression, niki kau memori gece gitu bara koko memori nenya net kara ko mujo ko affected aya o mara bara au nyano ge nyoro bara ko mujo ko affected ngora ngalega memory aya ngalega alcohol kara ma tagia bara ko mujo kara ko affected ngalega memory agore bara shi dai she ki ba memory issue anan ti ba ogi lit ko ile bara choni te kara ko ngalega ne katya karest so kirinda anan elegi how to prevent elegi mujo ge kirinda si dano ini terkone, netai kebijakan tobacco, kebijakan bayi sendomate alkohol, punya luka ni ane, punya luka avoided,
1: ane
0: itu aje. Amuni, ingi smoking, ingi gun sigaret, kau muncul go kuaripunan, tigiti, cahmi go garasi, kuwataris, cahmi go garasi, citeres part of the body, aku increase ngalega arrhythmias, importa. Gemma gele aritmia ze ko komara ka gochi amunga ka gotko tende ni gitu gara ti ge ti giti chugane ko mucho go gochi gara mugun ka kebir missing ko sis anan gara anaga ya gara sigare ko ta tungo bir ko belbele gitu ne gara ti ge porta
1: anan
0: sai ta ko mucho go gochi gara mugun da ko bir missing fasta go ile nyoni ne ni tu yo sibitan ko ti ne bir missing mugun lenda above 100 ko ga ko bir missing nga ko praticar ya ki mucho go ko ko gara ko ko mabire mugun lenda missing kwa pole pole ami so migi wangu ne nyalo ko bir mugun lenda manyalo ko bir missing amanyalo gara ko bir pole pole so kutu kujani kwa kwa cha mucho kaliani cha kimucho kiprevent ni yanga kiani yanga gi stopen ngalega kupako yanga mauge sigare so kumucho bara kutore te goga cha mucho benda ko steady ago bi gonye so gi tinga bara ko kya heart healthy food ani tuku cha mucho gore ne ba mugu lenda ko miten cha kula cha nyalo kya agenge ko nyalo cha free loko ye cha changa pizza aya ago changa ingwe vegetables nyalo cha ingwe ko changa ko si nanginye kimyet yang lagi kuanye, konya lu kanyaan ni, kau gitu kini kimyet, aku nak lagi kuanye ni, kau ni rute tanah pis, nak lagi kuanye ni, kau mahu tu ikut iya marga instead, kita semua agi amin gue, kau jangan gue, kau sih nang kimyet. So, aku am gara tu, proteins, kiam proteins, proteins tu tanah tanah nampak kroh, so kau kiam gara tu kuki kau lean, ane, mat kiam gara tu kuki fatty fatty, end proteins juga ana,
1: kau
0: tu gara kau bawa lean ni kau gaji. Tigiti juga ano, anak kuneriom ngan lagi asbih koti koter ngalega tigiti barang kau malian, semua wajib kau kau fluent kau rasa cukupnya. Ayah kita ngah kau gebos cumi, yang lu gebos cumi, ang macani, ang ngan, jadi bayi sih ane, kau ni ang mati ngulik koti, kau ni ang barang gebos ngan juga.
1: Kau
0: ni ang lu ge avoidan, anak kita engge malta nonsolid, nonsolid, nongi kulu tu ge lenju kulu sih indeng gue, semua negara aran ni. Kamu ada non liquid, non gira aku kita gelar, aku mana gira aku kita tuhul. Ni mungkin ada gigi seringko, naiu nak gula 0.00% cholesterol free. Kena tak mungkin ada garaan, ni nyalu ke bayian encore itu. So kita ngah barah, kau nyalu ke manager ngalega Rwanda, lagi muda itai, mungkin dia gelar sleep apnea. So sleep apnea, kau agak enggak, kau yang kaya kau. Kukota miirwe kumye, andano lo basa tani, miirwe, igase itongi mwe, Lost snoring, and it was a young guru and never said he then be willing and come here. And if I go back to the jobs, I never got a booze. I keep him up, but Nanny booze, I think I would go on Naniru, and then I give booze, or my idea, young guru, but he got go on Patono Gabus at Kulik. See, like I said, he's gone, I'm got a sitting process, and it gave booze, he could go on get easy again.
1: And
0: who got a Golian in Angarayan, he booze. Kau tu kau cakap ni terus kau cemas jadi gaya. Ayah angin betul. Ia sekejap cakap, ani during the day. Ia sekejap cakap borat. Kau cakap kita aku mati nak kau November. Kau yang mici, betul ke inyorung gugu kara. Lagi ni kau sekejap cakap.
1: Kau
0: kau cakap negara kau cemas jadi ni anu. Cemas negara ke hari ini.
1: Right.
0: Ayah, aku tengok kau yang ni ada supui. Ia sekejap kau kau ambil medit. Ani mara yang ni ada supui. Kau tu mesti ada ikut mesti ni anu. Kau ni ada yang gitu. Ani yang ni ada yang gitu. Kau nampak minyak. Kau istilahnya ni berangi. Ia sekejap ambil medit. Aku ni ada supui. Aku ni ada supui. Aku suka aku tiada gayam. So kau yang ni kau tunggu jauh jauh ni. Kau ni ada kerja di betali. Kau ini kau magara.
1: Alright.
0: Medical prevention ni, kalau anak coba yang agak dah sebetulnya, kalau ke control ni ada blood pressure.
1: Yes.
0: Agar korang korang, agar kewang korang ada lipid tu, anak kolesterol, coba kolesterol ni nana. En korang ti, semua kot komiten barang ni, komiten dari cek cek ego nu asli itu berne, itu ber kolesterol, komiten nana. Jadi tenen korang ti,
1: pergi
0: tengah, pergi nyang, agar control ni ada tapet. Asli ikhlas, asli ikut orang itu jangan lega sah kila damage. Ingin tu juga ngah mui semata damage ni. Ingin tu juga itu korang tu korang kota ulta aje. Ayah kita ngah korang punya alu korang kerja hospital ni. Then yang ngah boleh porta agamalah itu dah pressure. Kenyang ke? Kau yang juga sih sebelum kuenda agi sih melibat ECG electrocardiogram. So kau ikan ke kebiran ni agi sah kila lagi. Apa sih macam kerja ECG electrocardiogram agi melibat genetic testing. Kegir kene, mungkin orang si jenis itu tes, coba sih dana tes apa pressure, coba kerja bujau nak guna. Aku cara kau baru korang guna, nak ada data, tinggi tinggi berenda, berenda mungkin lenda, tadi mungkin ni, anak mungkin tu pelajar jenuh jang.
1: Alright.
0: Kau ada kau lihat ni, kau ada kerana kau cikgu ni asyik bikin amun instruction jenis alu itu tu, asyik bikin alu bayi ni, amun meeting family, kau ada meeting family anything ni, kau present ni amun sih berarti kau akan ambil nak ni.
1: Alright.
0: Yeah, agi as we go along, kau jangan lagi recognize the warning signs. Cuba kau main dah, yana. Yang kau berarti kau ni chest pain, yani mamin dengan mamin dua, mamin ni, ikan segitu gini kau rutin nampu nana uskul. So,
1: kau tu cakap apa? Kau
0: cakap
1: tu
0: cuma tu
1: Alright. Tegitare agere lego inedisi kabisa kitu genyo ane asitiko bizgora ge awamu notoge nebo tebu tigenyo so jitake tu notoge nego yigas noto nebo kadia gareze ele gaigas tukunjo tijay miti tukunjiga netke inyonu kitu kwa sinini ama wale gai netke wakini inyona so yono tungi tukila inda notoge nebo conference line inyoni on yote nebo conference line kwa sitiko bizgora kitu kwa sinini Itep tibu tit enyon jaget tukule Kutinge ongne toge Nebo agadiak arrest Nego yiko sige ngal jote jang Asi Oma ngwa lera nego agi walune tibu tino toge Nige ili ne kagila paten jito Kahit kitu yu no Komata kegas Komata kegas Kogi mua kitu gile ne Kosirto Enon kuko yiko sige ngal jote jang Kutinge ongne toge So lain dengan tu nih buat conference lain ni, kuno tu kita tahu jinai ni awan. Asyik tu kabit korang itu ke itep tipu tu kau kiri bija siri wan NSMS asal tipu aja ni tu ke. So yang awak ni ingat tu ke lain dengan tu nih buat conference itu kos tu ni nih asal sama korang jemitin NSMS tipu tu jemitin ribu aja jemitin lain dengan tu nih buat conference. All linking ingat tu kos tu ni nih egas ni ni awan. Nih tu nih buat star 274 aja. Ingeat kitu neuni kitu kostenene enete nebo star 274 ash ananyone conference line kwa gilinjo kitu kostenene enete nebo star 274 ash imu kwa menyuri chige enote nebo star 83 ash lakini eni kitu kostenene kwa gilinjo kitu ngebije more than 400 yongo giyo tune nguune kasa nyamuangu kitu gini ananyone conference line Nitang nebo star 274 ash kilenje digiti number 1 e digiti number 1 iyo nanyone conference to kostenene digiti number 1 kukwa kilenje 3000 ako ingegone 3000 kwa kilenje kijenge bigje more than 400 inge liko tumwa geani toka bisa imbia enji target tukuli Itile ninguni kujukostone ni bije taji itile ninguni tembea na peza Bije itile ninguni tembea na peza Ako eni yongu kujukostone ni kukwagileje itigiti number one Itigiti number one yon anyone conference line Kukwagileje 3,000 Ako kukwagile ingile kukwagile ninguni na onetak So kutumwa kikoitoki kabisa Kelenjongi tuge en ingune a big jetai. Iyona wendi lende note nebo conference. Igeri tuge lege te sen tai. Nitong nebo star 274 age. Tigitit number one. En tigiti number one kuko gilenje 3,000. And 3,000 nitu uwagileje kijenge bigje more than 400 And now again conference line So till digiti number 1 kogeti lengi tu kostenene A 30 bob kogeti len 28 shillings kogeti len 29 shillings Araka nengung kobati enotoge enengungete Komwa una neolengi jenge bigje ite more than 400 Till digiti sek somog Angwan gitu kostenene Agibar MB Tunye Brian So nitang nabo star 274 Aj Tigiti number 1 Megir go 23,000 Lani jambi jigoyen Mr. Barbari Karibu
2: Yes Well done Derer
1: Yes Daddy Karibu
2: Not so that easy Ma bo Yes Not so that direct Dead of that easy Yes Concerning about the Intokit nego Nege Koko amacha Devenin about this Nipton, the work got the arrays, eh? Next, in the cousin, go to go to no Mulder, among Gogares and the poor man be no other goodies, Pogno to no Mulder direct of Pochita. Next, you never go to no Mulder. Your Nipabo, Canyol, Nyan, Yolan, those Karati, on Allegia, Canyol, Yolzogorati, then the cousin go to Canyol and Zogorati. And there was some Tom Mogot, Cocotos, what kind of disease about Tom Mogot, Nagol and Gita. Kami tahu muka tu kan, aku nampi tahu muka timi hari tahu aku hujan itu aku sih man. Kau mana cara ni? Kalau dia kita, mana netizennya kan? Noi no terpaksa sih. Oh iya, aku kan noi. Terang kau trend ni waktu lagi istan dek aku ini kapur kau cara tenaga kan? Engkau tu jaya kan noi. Nampak tak jelas tak kan? Kita mana no gebo gebo gebo lebo no. Tu kami kita orang. Nampak tak ramai jaya mampar orang macam.
1: Alright, cikeng ke? Mr. Bilato Karibu.
3: Mr. Bilato, pernah lagi ni tu ibu mui well nanti ada gombu terpaksa sih. Got one chama barbari out well done gap kid well done chebel stas queen and hey got a teacher manyal doso barbari ure nyalanik ibu nyalanik nyalanik nyalanik go not enough nyalanik nyalanik got a tea so agere go not on the korai in terer go nyalanik got a tea put team Elakannya lalu pun nemu lelda, kau ingatlah ni, kau mutwe, kau buat time. So amalin terpaksa sih. Kenal cici sekarang ni, ni mah gua nama ni kong kong gua ni well dan derer. Agi agi ni jua minit table jepun mah gua lalat. Kenal orang cici terusuk ustaz yang melalda. Amu kau yang mau kenal pukul biru orang ti kucuiria, ini kucuiria in derer kucuiria. So macam gua buaya bicara kenal ni. Kovagai tu wujud tu ni, agus tu aengke. Ani tak tersisa. Emi, ngalega mulu tu ni kau ni ni, ngamun suiru kita. Jumasa ke, tos inyegee ak niton mara kochi tababit asubuhi weldon tereret na kole anyikanet wewe ikonini eh akochepchep kole oromu enge oromu beek chebo chitan chona en babit tos moe kosutuka mulel ole wili akowilmulet akwo chito tibu noto kele kanam teke sabunit mengo akobal asabla berso
1: Kalase ba imwa mengo. All right, Bilatrod. All right, Mr. Speak, karibu.
4: Yes.
1: Engay. Mutai Garibu.
5: Yamga Terra.
1: Bye.
5: You got one that daddy. Agi Maji, Tebuna, Niwe, Yara, Terra, Gamanguevo. Kuma, who neji in space will Lengueva, showing you a Mago Changa. Alam bere rucita ay ngem ni to ngel ngem ngol yara tere go ni nga to re gazet yu
1: ya je darza ni
5: kul gere rucita ge nge kul aga ni de ngwe ko ma ma ngul ngwan a jo ni ngwe ju tam go mi ngwe ge bare tin da fai pass ne uno namba ne bo ngi ara tere go yin ana ge nyoris in log che mengi che gi le len tin da presia che gi le len tin da in Sugaru, nyanda sugaru wany, kutu galian, kai ne lojwa na galian, to mi genetics alane, mkwaro rweta gitaria, otherwise, gile yok, bongezi, o the star, o mua wenga lek, kiko soko vizibi, kongo vizi.
1: Okay, thank you. Thomas, karibu.
6: Yes, tapkara tere.
1: Bye.
6: Watu wani, mata gitaria sisi, agile bongezi, lega wane, tite, ni tebu jitara mate, bena nyin.
1: Right. Emmanuel.
7: Hey, ya buna ra tere.
1: Bye, karibu.
7: Diga tu atatasi sana na wego kwa na basa tiko ajurwa kande. Emmanuel ali chobu bibita. Tiyo abigiri ma chate beta gitare. Ko ni kita mecho tengi tu de beto ati tu ane. Ka ba geri hore ko tu ko tu ka mecho la ba wai ko tu sai ko ra te bakka cha gomno hai. Hai aji ke. Ni kita na guru ge ma ko por ko kemir bulil ta koro ke kapesa. Aku bibi wai ko tu
1: I'm going to get a camp to do that.
4: sana sana yang nganam kita namnya sih, kok shida nebo muscles, anan ko melik,
0: so komache kora yang kagetke ako getke ako kora to amoget en gelda komache kora gechegen gegen ngalega meli gele une so pilato kate pilato en lalagin agama gondo onge bagagten ngalega gegas komye gele nere un ngalega katia karegu un ngalega sigare so agimiti agane goiga maita pilato gondo eje dicho gonge bagacha munine kora kongo ya kogone kora in kukubosak our lifespan agotugutu matore tiki magine gidi yonye so onge meten sigare tikyo kitenga ko kama go lengenge ata ke ba patru ma ke ba jembe ke ba dikai le ko ka go butita ene nanne yanga ginya ti de ma ni ko ka ta go burge borto ene no no va sa de ni to ma go go na am ko ti ko sa iku le ten ko ba go nie ka ta flo ene go nie ibe iku le immediately go bitu gine ke ba reconstruction ko anga bitu ne ke ba reconstruction ni ko ke ku le amunya lo go bitu ta gine ke gure toiletation ya cho go burge borta as bitu su mugan ko ti ko ni ba ji en pe ke ba ti immediately ko bitu gine ba reconstruction aneka kagarat aneka kulen te flow ne ba garati ko mucho go go ji ta ga ko tonon garati ga mona ke kulen na pe ke ga ti te kai ne ko ga ko la tem ji ta because ma ta ga ba garati go we le ga nyo lu ndo go ga ndita ko mucho go tonon na mwa mwa ge na ngo ma so ga garati ago ma ji ta me ti within 5 minutes ko mucho go la tem ji ta akwa so ya ga ngi ye ti ko ma ma de ga ro ta room en araka I mucho te bor ge te yin ana ni burge yo kite ngayo za lo baiti missing be I burge ki do go tu ile ni lo ki tsa ke go ga ite ten mati baiti be ke ga ite ten direct ko ni te ki to ana to nenge te ki to mara ko ke la ba yo mi ai tsa ai the money ke la ba ka ba I lukta ko ni ni baiti en te ki mara ti go ga ite ten ko na mu ni pare ge ma te ni tenen bo ta mo te ge kule ni lukta ni ko to go mu to go tare tin ni na la ni ongi ni to ga tum go bais ko mi kon sumu ga ngara tigo mie agi kule na de chega ite ko me to ga bi tine ba constitution aga bi te collapse I mute collapse na anan ko ko to non rwaet no gora ti agi collapse age age ba so kon ko gara amunga te speak ko le ne no ko ko konsen emnyanda na ta na ro ku be gun gara ti so git na I nyanda lukimya ko kanta no ku be gara ti aya ki tunga ko ko ko ya ni ka be ko mara ya na bi te fix ne ba pon maro el guía en corotiga Smith coba tu tres patos te pote como ahora comite mi issue tu vas a decir que en amdayet mapema y vas a decir que yo pon mara transplant a Smith con am con leane como hago pegu corotiga y tengo co anemia mara go ukose bune ba chakula ko ko se le bara ngalega ne ngalega ko be gora tigen borta la ni go ke si gele ne ne go mara go ukose bune ba chakula a ge mo chakula ke nyali ya no ngi ke to se ko ye se anena giri biote ki dinga go ngalega duwa ni mo ni duwa ne ni logo kana mo gi duwa ne ni ge ko ne gora ne mo jo go ko se ne bara ngalega daruna ni en korati en borta a ki anda mo nei mara go tu ka chutka a go ma go bai go mie ko mo jo gara go liane ko ba ngwen korati a ki anda mo ne ki ta gara ko nai be chiare ni garati pigaimu ni te bana kwete akyo guge kya je amije asidi to komentete na munu bo tietwa asidi ko le asugo yam ko yam pigo e ngamu tie pigaimu aya kama ara muta go le mi gimye de na go nyo meze ta go chaba go sana asidi ko koro ri ndaba go le ndi ko le ba go le tanga so tingwe ke ma tingwe tanga ngwe ki amura veges ago gite ke ne tim so ongi neti ya guno hati ya mundo areto gorano hati ya kuribu ngalega presha ngalega kubosue ngalega kilo ishe ayatali sisi goga mga katea kwa la domazi nangule ne nuliting nere yu ngalega gongetia serune kwa ne so amujo alenji yang ngeto serune ki sana sana kuchita na mato amemeti tananzai taka kwa la marako changoro sigen porto and then
1: All right, ayer gabete lenda Dr. Cisse. Let me join you in the bracha again. As you go to the table, again. I got a new thing to go to the new team. Tigiti number one, not about star 274. Age Tigiti number one, get to go to the new go not about 3000. And your Dr. Cisse and Gabriel again. I get to give it a lender not about conference. So Tigiti number one, not about star 274. Age 3000. Good to go get it, Dr. Cisse.
4: Yes, yes.
1: E garibu.
4: E gongwe gongwe kangne kanget. I'm sorry. So got this time why ago ba Thomas ne gatep kule and no splitting one. So ago yango ngeta serune genji ta ko galia. So ko sana sana yango ngeta serune genji ta ko macho ko saita ko held la ne yango ngeta missing ko cho karaba gecha ngot ko mingale ga pressure. Amun ko ngeta serune genji ta ko inyoru chita no una ko mato me metit. Igera ira se ko miten ko mie so la ni ko garan gora gecha gan gele. Ki wango ne ba gora ti gen borta ko tioni. That is why ko chita no una ta ko tam ge advise ni gele ni ya chito ne ten ko ti asibit kalyani kobosa kamungotok kochang korotik chemiten en borto ak pressure nemiten komuche kora kokochi komong korotik en serunek aya kitinga katep Emmanuel kole to ne yani yan kitangurure kabisa yon kirue koto komuche koik shita kakamwa ale agenge en warning signs the sleeping apnea yangi iwe kot kowalak isiru kabisa itangurure neo kabisa ko ina ile miten kit nekachechang nemakararan en borto koyoche keba sipitali ak sipit kiba kecheken so ko in kamwa kora Jalis chi nekele Jalis kole werinyin kole kongwam kwa peches kole kongwarige so yon anything nangeam akikas kengwarige anan kegee kapit yesiri nai kanai ututeke kapisa anai mungu ko itindoi allergies akoba amitwagi chota so koyoche kistoenge misi kwa yangage nai ile namine kapich ko utute borta so koyoche kiwatanata supplement chakula lage netor ke replace nen kapeches amun manamege akorta nengunget so and then negatep kora somebody ngwanjale sinito kora negatep kole obesity en porta inoe ne that is why yon gewe sipitali ke yaun chito kine kibare body mass index PMI ake yaun height nengunget kele une kor kakikalkulete nikingen kele kiloishe kenyolu itindoi ko chechu mara kele nyin kiloishe kuko 65 o mara itindoi 75 so ko imuch kokaiwe obese amun kiloishe kie ipepani 10 extra kochikasindan chekuket so kochutunen yotet ngalekab obesity so nyolu kora kerib ngalekab kiloishek kyok kebiman ak kebiman our height asibit kotoret kora komakibetu that obese amun kakeibote kiloishek chesire chemachechoket aya kamwa kora chi Charles kora kole risk nebo antibiotics chekakikochi tuga ak keeduchukan ak kiam koine so yan yoche kekun faithful ingen ile matin kokakerokat teny nemiten ireyono anan kakirokoten akibore cheraganet oo mara komioni asibit ialde amun kemoche rabishek kobokioldechi biik alak chemuche koboishen biik alak komakararan so ngot komioni teta ibakakte ne kinyaen gaa kototun kosop akomieit komie asibit kioldo amun antibiotics mara tomo chekakikochi tuga komoche kokerke ak chebo biik so ngot kabakiam kora mara makiyo komie banyechukan kokokakiame kokakochang'a en bortong'ung antibiotics amun antibiotics cheboishen pinatamu ak cheboishen en tuga komoche kokerge kosikere yan keba sipitali komuch komabois antibiotics amune kikobois anan ko kikobois kosir en borto kikonenet borto amun kakochang'a ng'alekab antibiotics en borto so nyolu keigun keigun faithful ak kemwane yon mioni teta ingomian inye kotokame kome lakini komatichop kora kit nekibore stock butchery kialdechi biik itup tenyani teta amun komioni ako mara komiondo nekomioni konamda biik so itup ine tenyanitet amatongeshororchin kora banyek chombo tuga chon kibore kerochat anan kome stock butchery ongebakakten ak keiku discipline so kamwa Kipchonga koteb akobo concussion chu mara chombo homa so kikamwa ale kararan yan kakiyo kecheng turmeric ginger garlic and then akitionyotyon ketilatil nini kitionyotyon akinde beek ma and then akelionji akiyo tugul sabarit agenge akechuchukan kor kakichuchukan kinde kumyat akee kosobe tung'oe komie so makile ne kakiyo kotokoboishe eboishe ongechop kounotet amun kianete akobo concussion akotoneto kora tanyo keibu topikitab concussion missing en msimo nombo koititiet kone kabisa komoche koname biik homa so kochome Jehova kecheng kora topikit nenitet sikinetke amun mi tuguk alak chekimuche keboishen chemalasima keboishen kerichek akitu kora kokakilyanet ikose komiten borto komie ako koriso so tung'oe komokile ne lasima keba sipitali sikeso tung'oe ko self limiting ako kotoret kora ng'alekab concussion so makingete kinetok takibu kora topikit nonitet akonikokongoi
1: Alright.
4: Amun kakinetke tuguk chechang so chamwan akat biik oeng somok en ireu asibitatarat bwana Tere so nebo tai kabisa ko kongoi akoti kostoik tugul chekokasan ak chemokasan okochini wan chitugul kokotiet en ole mi kokose boyot nenyun en olimpaka ak lagokchuk en olimpaka otai kokotiet en uitugul olomi akonyiteni mautien akat boyot nekibore chepochok en olimpo meriki boondoni kabisa ko boyot nekikokonan advices kabisa mwawan kole yetanchu kochechu kochechekiyoe chechu so kokirosib okioker ole kikotoreton so ongetokyingee boishek cheu chonitet asibit konetech amun inetech akobo tuguk chenyolu keyai tuguk manyolu keyai so biik tugul kwa uchumula chebo meriki kondochin chepochok otai kokotiet nebo taktari sise mautien akat biik meng'ikab itibet Olimba MG1.8. So kikatachan bwana Terere ako kikiba ako kikibaibain kabisa ko kikikati mama nekibare Open Matias amun en konunet nekiko sehemu nebo mbarenyin asibit keteki banda emukulelda ako mwaldechi temik. So amache ale kongoi amun kibakewektai tugul kongoi ako kiabaibaitu bwana Terere kaya megena amwana ale kongoi bikabitibet MG1.8 achamong ne
1: Ago en yang gitu ke agustan itu mau gual debuting ko wigit koran otak ni nyone.

Kelenjin digitit number four. Nega gisiriki tugele bodam. Eno ni togi tugo stendo ni making sure ilegegu number one. Kogetil digitisiek angwan. Eno ni

라이트 거스터는 이기 투기 년 아기리 기 투기. 마지 기나 들어가 시작하자는 이비준이 브라네 마지네 누와 마마 모테. 알레그렌 에데이제 엘라갈테 넘버 4. And then number five. Number five, mami. And then we're in Sharon. Again. Agali jiki to go stanini. E niru. Kasen yin yon gili mama turgo ratan biga lagi nyana. Kasen yon mongi to go stanini. So inye agolion jita karap terer wana. I ime kuanguri. Aije kuanguri ni wewe tu. Kasenye niru, kimaje guni je gonde ti niru. Iyoi magosa kunyigen. Mane, mane non. Iyoi magosa kunyigen. Amaje kasi kitu gosto. Ndani. Iyoi magosa kunyigen. Kaya kasi siku unuang. Amaje kiwe gungi kitu gosto. Ndani. Eni anete tion. Agupi chikiche nge niru. Kumuwa than 300. Amaje kasi ni kitu unuang. Iye kasi kitu kakia tikiti ti niru. Amma jiki kitinge tikiti takenge. Ako ingi chenge bikche more than 300. Enyu kituko sani. Kwa somu kituko unu ane toke. Making sure ilegea tikiti noto nungu. Sumo kana kwen. Chemega ake. Kase. Kwa lingi chenge bikate. Jite more than 300. Enyu de ukituko sani ni speedy speedy. Dayo lingi chung noto nipo star. 274. Age. Ticket number 1 3000. Big ticket 300. More than 300. Ago yango kiwe unon kumite na mune. Amo ticket gitil ticket number 1 inegen gituge matitil age. Nitong nubo star 274. Age. Kelenji ticket number 1 only 3000. Kuno ni ticket yoge. Anga lembi jigiji ngenyangi to go stand on ni kubi jesire 300. Imiseni kunyege mane inone kasiba mwana yole imiseni kunyege mane. Yes. Til ticket ise ku sumo. Anai til tiki tisek angwan. Kalenji ni miseni nongi chukosto ni niko mane ne amajene kasine kunona. Mane no ni miseni kunyekin ki chukosto ni ne. Nitong nipo star 274 age. Inyo no toji buwana sirim kwali mane imiseni nongi chukosto ni ne. Kana nyamono le kunyekin ne no no. Inyegen ni nono ono gichugi imise ni kunyegen. Imagine 3000. Eni kune ogeri bigata 82. Kole intil tiki tisi kujukosto ni nitu genyon. Nitok nipo star 274 age. Kaya itile nyoni. Mengi girjisa. Matingi girjisa ngejukosto ni. Jidanota ni mite nyona. Kana giru ili wendi toitono inuli. Meetem biche beribirige. Koro mwa unane the title. Nitong nubo star 274 ash. It is title kukuna one toku. Tusumano kutkikirji ninye sangi. Matinkikirji sangi chupapa. Ni meetem yona. Matinkikirji sangi agetul ni mi yona. Anagir. Anagir bile itakua. Anagir ngabiga lagi nyona kule nirap tererwana. Sige lianin.